I'm a mama, did you? Now I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo. I'm a sumo.

tibrem son adabo naso paul katre timothy wase me ba hwa omla tibrem so ye na kura omla tibrem akono na nya hyeso na kogidie kopa no ena blantie mi tofo na me bo kokko se hwe wa blantie mu ye enya wadwe so wo din ti wiase na da woni nyira ya wo dia dem bombo ti so be chai wa kwa nyira sha urade sha na ja ya kese sam no ne mema sam no uji do so wo mantam wododo sakra wadwe ne na na ya wo dia wo kira nya wo dia wiase na wo ti mu no nyakopa wa bato ho enya wo dia wo beto se da ho na se dia obese tu ye no sa na obese ja hwako eni ti bo blase ho ho ya wo dia enyi na ti se o manfrani na wo be hwe obi na wo tu wa kwantio so obeshia blatia no ahyehye t-shirt we twegu so the same time ka wa bi ehya na somu ha ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa no wato atwere guess ne frana muchi wato gayoyo bonsam nana jota poli ka wacha na jobe ke bia blatia beba ne so beba ne sa so ya no ni bise wiase ne ya ne dia na no ba ma ba kwa askumase askwa ya kwa all night me poye na me pe bebe ejina prichi me pega bene enianom and now machi my mom payempo me ti sa black je big body say hey hey oso oso look eh why she pop kura wada pop che say eya you know who say mo no boy che say to o shadow kura be 24 to 26 years na say nipa we urade be mo twa 40 years because bible ni so yakopon suro na to odi pam kwadem na di o suro urade ne fie de obete so so o de make no it is o pese we nyini cha Vinia, or say we nyam show first. We nya wobuo, we nya nidie, we nya blasier. Babu say do na ni we jenny. Na won kwa na awa. And then nipen slow radi kra kra kra kra kra kra. Na ke dipen mwew radi slow radia. Na sofu mwa. Me the 18,000 na shaba abu ma pebe bi diato. Me dame wamba. Me ba na desenye biye babu. No ka odia po ake fababu ni nyina ako. Onofo, nwe biye mu nwe yiske ne film nwe jaba abu nwe ho. Minia. Me shada me fa be senkati a ma edibo tende paneye me de ku fam ye de tse duro me de boba na igu ho de 10,000 to so wo duro wa de wa yin nan wo duro na wa twene ho papa ba ko ye attempt wo be se no se we sra ha no no wo ta fa sika wo anhwa wo ntan wo ntra wiase enche wa da ne dabu dabu na che se dipa tras ya wo se bible mo dia wo na ne hwe che se ye wa dwene bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma wo che se and pay ni se ewrade wo fa ne bua wo nche Nemo mwa suwa bwani fuwa uwa enya nefe. Nemo mdi opedi suwa bwani fuwa ba sisa. Eti sa uti bwani bim na se uradi nkuwa. Nenu nchile se ohu bwani ya uji no. Nemo mwa odo uradi watimani ya dumbebri. A odime nimpa. A dumini ya huma bula bini ya nyakopo odi ya mawo. Nemo menye sebi ya onku. Onyeone wajue nsakra. Aje nsakra ninye. Eni tina Bible onesa wote neno wa. Memprimu wakoma. Sabre na wote neno. Eni wadom eni unkwa jieda. Eni nano payi. Sobe muwe disu wa shesuru. Ni wadani we chiti ya me wiasia. Anke nishirano upapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
da wa urade ni ti mo dire wo pe obi e di ti mo dire wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kaka yo wo si me urade mi na me kum mi na me man kwa bi pira na masa so wo ko Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na wo kai wonu na kopi 16 no eye nyira from 16 to 34 in aye no me na edu ba bia wo si me urade mama wo si dan na wonnem Lamentation 3:37 wo si bone ni papa bia na wo be ba bia urade mi nimu hwe eni ti Isaiah 54 urade si me na me bo wo sai fo so won sai urade ni ti mo dre na onu wo tua obi alaka said in adjuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 Bible ne say said you dia na no an obem wo tua eni ti me nua dia ne ye ne wo twa ne ye dia wo dia fa no enya kra Sodom and Gomorrah kehu openfo urade di jashi no no wa bless wa cry ya we ne dakro urade di nsi nsiyire fa no urade e hu sankofo we mogba me no me enu begira he yewa ana roma for single by for she kotonyom ebu akwa road no bu nyira kwu ye ka ne kwa na urade nim so mo ye roma for wo se na sam di we di atre na fo a wo obone fo so ube gina hefa ya oba ba sia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so oba sakra abrantia we di obi yira chi te se wona de otadu mo adra peters wonim no ma wo mo fe ana no obi akodi obi yira chi kuma sia bonte so ne ku abrantia no wona ne ya pa ni trip woni ya na akoshia sekan a wo ebi na odi e wan kwesi asike na okwesi adoma machine ni yespakidi wachi e wan abo se we se we ye mahogany so ye tikyo boni e wudi e wnya so aketu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwe aguani adwama mo minia se wote sa boni we mu a